Dinaya Duyonam Upubidu Vakuna Hemahidina Uwa Diyona Uwa Dina Uwa Diyona.